ngay phố uzo có chụp quanu yang telen chung ata wong boni tri ung fanita no nhọc mga balaga.